0: enchangolo
1: eremayan esibagara ko kigresho yembe sai si dan tanka kenyano long e duta tal to wana ko de bano don kala suni mare 2000 tininguran kat ko magana ki gurane grajo gi eronya star 577 hash tegelo za rasio sa dugo boti aro san wulile legen choke nitu mo yol dongani arabe ka pin mira elektum bankal suni buni tanka kenyano long e duta ta nitu mo sulona go mogro bieni to nyua kat ko mok na ina ka tata nafasi nitu mie mbe sai kumok yesene kitendam kam kumok leng nelele kido si yoga isho yembe sai ndumaki gurani na ranka ganya nolong pe to moki anoro enki guranna sidai ironya star 577 hash tegelo sanugo buti yotele leken choke tebeka pin ndumoki akarawa
2: sai

0: enaga mayano le sinora la ya mayano ero ira sinin cha jamba ai ira uru ndo na la do ya ba karo na ri lo nyari ai ko nija tele na ara ro ngi se sabo sabo ra na le e fi ra na nga wari diru ai u siran ko ili ai ko na ri nija ore ra nda mani wa bare ngi shu ari sin da na ra se ra ba ra jamba ai ai ko nija da yele nga ra le mu ya nda nga ya na se aga se na le nga ka ga ni ka le no ya ro ga ai Yaro forno aiko nija kake yemero hira de nguma akiri tangara gibe yeno ro na forore o itambai yago meure ria sabu nginya ngolenge nguma agro ra siedu aiko nija meria gamba gini ya msin yodo kake ndugura sabu ke loro ro lengwa doa kake yera na murga tangara gina forora o itambai yendiru nda ba yeye ninja niyo biro ine we ele sugura na go egora ni sugura ehi uni ra ga ni jangara ngaga tina sugura bi ni ndanga yana he ane sigiro na raya ni kera barau haro ene na kera ene aiko nija ibi amu nya raya kone sekundari oko na re ebiri mari nini nga yanga yana haa nishore rare tukuli bisu na sige ene yo tohanda wa maendeleo rana muri ya nige ara roi yo maendeleo ili anda rafani na angwa kama ya yana aje ya zangara langa sefi ya raya na sugu da adio ni medeba ore rara nari harare na wara ya raba la nya hanga ya gara wa ngara aye gere gere mara da ne roini ra har mali muri na darasa ele ro hono ra amu fabu na ba ge ne di tani su ka darasa abala na do ye ne deba ele ro hono ga nyama ra ye ne na darasa ye ga ro bunge la o ra ha ra ye na darasa ne bo or ga ka so la la ga ne ne ki de ga o ntse ho ri na nyanga nyanga na no ele mba la ga mu ki nyama le ge mu ge mba la ga ki ara ra ri ho la ri ko na ye yo re so ya ra ba ye yo ara ba fa na ni danga ya masi eri ari ngana bare baro ene ne uya lamba la kai taba lo sidi ma nera nera nte ngara mo sidi ma eri ene uya bare baro ene la sergani e ba ngoro mbo sia no dia na go bolo ri miri ni ele ro ho lo bare bara ti e ba ye ra do ma ge bolo ge le ro sio gorgo ke lo bare bara ja ra ni ro gen ta e ma gi ti e go ni ja ta ni ge ri ya kare ore ra ra na ra ra na ri ha ra en gi ja ge ala na sanga ya ge gra ran i go wa sa na do na na pa ra nga ni de Pero mo ya hama ro si de solo na ra do yong kolo. A me ri na ngare. Ya ona ga ri ni ngi jage. Ni sa ba yang kai. Ya ri mira da na no si la ge ni ngi jage. E ri na ga. Ya ona ni ne ge wa sa na solo ro yi ga re su gu. O ngi shu ra ge yi. Ya ona ga ni jage. Ni ma li ge da ngro le. Ke ya na mo ge lem pa na ga. Si ge ra ter ga ni ngo ge ngi ge. Ya me ja ba ni su ngo si ge ge yo. Ka un dia ge ge lo ru. E ro ra ge ge do lo ri ngo ri. Si ge ro ra ge ngi ri ra ni ge na ma. Ni ma ni ga ra ga ri. Ndanga yana he tsa ndanga yole anara tsara yana nyoyo na ro fomo to bi ndanga yana he tsama la rama ha mera ba yara le mu zai no to de nge se ni ra ngai gla di tsana ndo ndo ndo
1: enge se ni ra ngai gladis te murwa ole mbala gai a sho le nkaja max ni njo gladis
2: ro bro le gladis ora tete le murwa pongezi sana very very very nice Gladys Tolempalakai ayine kinjo Gladys Maxinara 87%
1: 87% ashole ndumaratoro
2: mwe muruga kabisa
1: yes marachote doroba mwengi tesheni ndimanoto skiza tunikepeke ni share inspirational motivational jokes ara ke bible verse show bible verses tendera ora tuto joneno mira waki 23175 na free of charge na ingama confirmation message ingwa Safaricom ni lazima ndo skiza tun nikepeke ni share
3: Lesa Teatro Mayan FM

0: Resi ato oljorata hani tabegi wana saa yenka kenyati ato yenka kenyamayen Pokiolonga jumatatu merabegi jumasara wanare merosho sumwe na ente ni kenya Ibuidhare ntio masi udhirumura lenga wele makote Emmanuel ole kisemi
1: Tenebo nono pike ilerio na shio saita kweni
0: Ndugu yangu saba saba
1: Yes
0: Hey Irejogi
1: Yes
0: Larento mwoni uni wele Ana anete roni abesia ya saba saba tananga Nairobi
1: Yes
0: That is 6 years shukuku Lo James Orengo That is 6 years ago. Yes.
1: Na kato vile duwe kena siya yobana jene saba, saba.
0: Saba, saba. Lo Kenneth Matiba.
1: Ehe.
0: Nura pa inakata kete joki.
1: Yes.
0: Iroanya yu serkali, ora esli narishata Daniel Torotich Arap Moi.
1: Yes.
0: Iroanya ki yu kwa lenga mo, lalarigota hapo yu narishata. Ure inakata katiba, na empati na bisi yasa kiru usu. Kanu
1: single party rule
0: Kanu wakaya mehara kulia party
1: yes
0: neji apana pama niki demokrasia nero nyira isi hapa runganak
1: yes
0: ndoka naji human rights violations mehara isi hapa democratic space pejo rungani mba onduwa tenyana zomba na ibrite siya hii isi ya solo shule Kenya
1: yes
0: nadu mnyake nibu yengonja na jene kamugunji Ibu aja oke juga ke serikali.
1: Yes.
0: Kaya-kaya ke dorongan aku mau ngeling.
1: Declaration.
0: Declaration. Ure na lalarin tu menunis ada oleh tu lusu itu. Ipa ngutu ngulel tuangan tu lusu oleh Kenya. Aja na sabi diri aja ibu manda mano. Dia ke anda mana pe?
1: Yes.
0: Ure napa na ita situ lapal lewa. Aja ni jeki uti atua lusu oleh Kenya.
1: Yes.
0: Neto naga njeki iwe dan nakata. Indok naji separa etungan.
1: Yes.
0: Kato lunga nesipata na kigaranti katibelo shule Kenya. Ito ningo? Kato sepata pe hini ningi.
1: Yes.
0: Kato sepata pe hini na kibungyeji kera makosa. Nekilingdi ajo kera makosa na je. Eki sidhari tengara jento kena je.
1: Ndiyo.
0: Neki ai police station, neki mbuki, police station.
1: Yes.
0: Pio kitu mbuki na irabai kotini. Kako risi neji ni abductions, neji apana.
1: Metina.
0: Kegilundu renyo. Sebara tunga
1: nema. Yuba anovasi yuba sabasaba na nyaba na yuwa yuwa ndogo na jide multi-party democracy.
0: Nyana yuwa yu.
1: Mera gara njama yuku mwona idimgile njama yuwa hiyo ndonga ni
0: afyo
1: mworo ni nye lorikan tofauti. Jeme ndogo zida isi wabata haru vwale lo.
0: He.
1: Ronyua.
0: He. Wana si na demokrasia. Ajwa kaide mashome mpati na bani anayina lo.
1: Yes.
0: Kaide maitashuri wende bani anayisa sheye.
1: Yes.
0: Ne shuru wapa. Nasi ya sabasaba. Aki hidu ranga. Bato ranga na yule gra enjoy itanakata.
1: Kabisa.
0: Kwa kore zangolo ngangwele, ule na veji, kemwe saba saba. Na domi ya sarga liyepo thira barabarani.
1: Neji wacheni na yu.
0: Ntunga ya na story.
1: Sarga likira leita nyamal.
0: Kenu kira barabarani kumbo.
1: Ya.
0: Neji, ule ntunga na uwe nkangasya na nchere. Eto ule peji kia re maandamano.
1: Yes.
0: Tia Nairobi. Kore ye sugulu ni.
1: Eti.
0: Neji mbong kia reinyi.
1: Ete joe kini kini sugulu ipi imangasa ni nyale jake nana.
0: He.
1: Ule njana malimunina kengi lulu meseji neji ndoro ni wangka reinyi ruanga ngiti. Ambigi isi yone punu kere ni niwe nira nyamali yota.
0: Mbona yankaika.
1: Yoni shida tu.
0: Yako nyama kosa. We. Mcho yoko ratu tele muru inu. Enyo wana uleza dugate muru wapoka na bane niti. Kigrai shu yena amite grai.
1: Oh yes.
0: Kili ambari tiatu wa enka genyama yen. Mcho yoko ratu tele
1: muru.
0: Kainyo wana uleza dugaya. Itika jedo. Narok, Samburu, Lakipia, Baringo. Tumuzo yote mkutuna jeni mbidi ya Max Waves. Na yake ngamaa kwa ratu yote limuru enu tena Kenya. Niyo la julunga na kwa ratu tomo ngulibunga ki tena ngani rubi. Lori bata anka itangara kisi ya maandamano. Ten. Kia kinyudua kibu yita baya na kotini. Lulo ibunga kite nkolo nga imuli. Chuyo yuko ratu yote limuruwa. Hey. Yuta ane kiredio. Ala. Mbakenyo ile sabita. Miata bawodo ile sabiti. Kaja pa imano ante ya kona baridi. Rona kuhishi anisho yuwa ratu la umuruwa. Loka ranja na bala tolicho roi. Njo yuwa ratu yeti limuruwa. Peke ngura sikiri kilikuwa tenko tuye Facebook. Kulu tenko tuye WhatsApp.
2: Ora tuyeti limuruwa.
3: Ora tuyeti limuruwa. Siyatara mama kari zi. Kimuruwa na kamala. Subo ule. Emosi yang. Tenebo hupiki. Ye. Ekinye sibe. Na rohonora vayi makijede. Trobi ya zivari memushi. Mage dero jirujo. Mwede njanko yanose. Amala baidi na hindi jada kono. Eisha rarui kila disenamba lagai na do na mule murua amukira ya. Na roha na namukira singa na kabala ele siriani na lorodo kaya. Meni murono mani fungi. Ingin jangka ya nasi. Eh, na roha na roha na lambagi. Amujori ya risidan rajampa hii. Nego nurono roja gini. Nego nurono rajampa biya ingalan jawa. Nolo nadu nolo roha no. Hade na balga ya desi. one ka lo mogure ye asabbe ka ora gena na re una genge de yenye tenia misin ni kono ri rani genge masia ni yugo na be na lo na be sinje or michele emira ge sinye ngurma emira ge jabor michele emira ge ni a shirini au le rumi ni a salasini ni kono ri ni genge masia ene ore sinye ngila ha ye mira ge ngilo ni a misini ni miri na do majani ore ri majani ni miri ntiri ni kono ri rani ge na ni giri ngwae ya de sinto con nadie era que ni niña ni era ni ni sini ni con nadie era ni ya na bugura de la lalo ni go subi ni na do lo ndare ni ero ho a mi ero ni di sinto di nalle ero ni di nalle en era ni di sinto di nalle ni gen janga ya na sien ero ni ro go de rango e ri nalle ni mo sana rana con nada hasa bugin e mi raiga na kun na pili ni mi raiga yo maille con lo bueno ire gi pore con na kun na rana ra go na ur mi regi ene rais nyenge mana uku nokona rirani gene mire no ranye nonge maroma mare maromo nokuni nokona rirani gene masia na ro hono yinalo ni bona ba na lo ngisi na ro hono sibe mira ke go la herna la nyanga nika ono kuri ka ge na ene ka se na da ti ampa no 25 age ye nokona rirani ga ore go la nango ba ngene ne rera lo 40 mbaka ra ye no 60 nokona rirani gene masia ore na do na moranye fa bugin ene ra ye se ngene no 60 ampa ra ye ne bu nga lifuni eke ke bona ri za nja ena bugu na do re lelo nalo na bia na lo na be fu na ro no ni su ni ra ka ende le sidai ni ke nga ya na si ya ra na dara sa bana ro ngi mari mo le ngai se fi ra nya mal do na ga ra ngi na na ga ra ga ra da mo le ru bungi lang me mu si ka se ba ra ngi lang ra ina na dara sa amu sa bu ga ba ke o ne ge na bu na la li se ni na go ra na ra na ri ri ngi ge ne ke war mali mu ra ho ra do ra ri ha ra ni ri en or mali mu ra ri na dara sa ne e ngo na ri ra ni ja ya ba jazu ra ge tana ma di yo sile gi de mu gele mbala gai ora ina da ka sa na romo ranga ra ngi gede ni ngo na ra ni ja ora na lor barabara ni ele ni jara ni jara ra di bila se baranga yi no mo ra ge en ni le gi na ro ndu ku ai lo ba ro ro ngu ni ni ngi ganga ya na ta mu gi di ngara na ka mu ga yi ngu ni ngi ganga ya na si e ne ri na mu na sa balla en ya ma li ki ra ka en di le si da ni ngi ganga ya na si en ta sa bo ra re na o ki ra ro ru ta ni ke janga ya no se na ba gino ya ra le ni burwa ke des ma ma cari di tanti sabala na ni ni ni denti jem pun dis ma sha Allah ka jeng
0: ashwaling ka jama ka se ni ke njoyo
1: e ka bisi no suwe le ngora tshe le murwa pongetsana go toga lempala kai very nice ke njoyo ra maxi na ra 81%

0: Esa uni yang kagenya wala ningo ni jere bina bom pointi na na pe shana mahayen fm ai sere ka jo era na yeren kagenya na mayena karibu ga maishon kolo yo lo mona mahayen fm lo mona ngwa nkaulele ka jina no steven wale sarenge tada ma jere bina mahayen fm e mo bina bom pointi na na pe shana bina bom pointi na rele bina bom pointi na raimete na kidede kala wala jo ya wangana olo show
1: steven sarenge
0: Era mena ye wasenerai oira shike county wale kejua do Samuel Kanaru lesege ilo muna wakila itamana tonka ulele njole mera mbala na seba esukul na iyo unibe utomata jinga nkesholo lega le gafana iba muna lesege itembijan sabuga utila keshele nyana lesiasa olima joke grasi shure esiana orunga rikiro mtandao itamana lomole meseba ale jilo wabijina kaunde ete sebo ni lari kuni ajoke ete nkari yano sabuga tesiai nerasishe ilari nkumu kule nteserikali nirangamua enke soma ato sukuli nati atua Elo shona le Kenya.
2: Kiwosha na siaso mera merolo dunganya na gop. Ma yolo na jamani. Ireruwa walaje si ayonga dasini ho. Idolo lesegi university era problem a degree. Let me tell you. Hajudo hanyor mushara le serikali la rinti gitam. Tiaruwa serikali ya Kenya. Public Service Commission. County government. Pogiweji na homo. Ambesa ye aramu ino sara. Jame mada ulano gana. Edo ninja na ora wangu lebe era legini lega ya bae long linda uro. Ralain. Amu certificate university. Ngambe hama yungaro Wale na inina Toldugu tukilo University nara Teai Nyahu Mea narogina Ipsustuo lesegi Mea narogina Iranyamolo lesegi Engo rurungu liye Mera de nidwebuo Meza Na agero na akepuo Encho merado roronda ingamaga Mungirara Kagere nisi University nara sishore Shomo ngoraida na agara Luminae le Desta University Shomo ngoraida na agedi Degree lesegi Kenya Methodist University Shomo ngoro Master's degree te Kenya Methodist University Kanya mindo ye rumiyanga yo mero shorore ya runyage duo Aru niyage duo ito abige luwana lai neyo lo ibiri
0: Ehi bangwana ole seki ya mura jo keta rene Ne mitule ni nyahonyo hejo kilo na katume midisho iti nkuko na teta kuya Ola li longka disinyoro tikita muna abishana
2: Udide ni murara dejo nija Mbangu Yes Na kaina ligi luwana lo ldi milang Minjo shita nyamba lindaina na kodi waves Karodi yora haba low position Na ade ni arara na ina serikali ninge ige yeye Enti haidi mi bongole seki rangara ya rangara na zintoro Eme ndido shakwa ibong bongi na rogo lakai linyi Airu awo shu shu sederi Eme nija deri Eme ushuro di rogo lakai lenye sederi Ude ndo shu leseki seder Ena agara na ina narna sinu niju gira ike ike ye Ajo kai doro Eme nija deri Eho kai neshora arosi ligi eletim Jake ninje ngoru wairo Ashu ano aldawa ita u Amo mpaka nige ya uwe ushindi eletim Paka nige ya u Na egi ya arisi kunaja mani de weinela u Ah de weinela uwe na yenga se ninje
0: O senelele kaundi na wale kejua do kana seki wale na ketu neje na ketota negil nore wale bungei wita seki kaundi wale kejua do telo sani kakutule mwe mai ila kesheke le nyina le siasa oli mwa jo ojo mere nduata na namati lo sho ipanguna le mwe mai aziba jo erobare wenguloi nare uta telo siasa ni wagra agil nore ingi ya sene nyina kama indileo tina mwuri wabunge ipoto na lilo masa tina mwuri wapia nangselege tena tengkara ki telo siasa ni wagra mwere sikra le nye tonka wale ayo ngoro ya mkori yongoro para kule na mwuri wabunge
3: na ula agende nye ule bulane nye na ule mwe mai ule agenda ule mwe mai ule bulane mwe mai ule vijanyo kikanyo nye
0: Ena nang sile kaya nga nasile kaya. Lo shono akia lagia ya wali kundi nye. Ore na kitu neje na erona kitu na kaunti ya Kajiado na Kajiado leo mani njere isho serikali ore Kajiado orodoro dua ya ramu re tine bona ke asho ngisi leke WS mkulu kinara na abisha na bira baya njeri ya nipo kine na imi na bora isu ya mruto pe bu na ke aore ki kaunti ya Kajiado Europeania na ya na imi serikali pe isho rina ke na kaunti mirori ya ila alore lo ngisi le ambostele ore ngama ila sakro lo monto onka ulele nita jiro kafana na kaunti ya Kajiado Joseph Lengo njere ke ata ilipora kuro Kajiado do erichira pe bona ga yambusel na ki bona ga jinga glali lo ngwesi a pikara marare nye enitu tenitu na e ishuri na ganka nyere ordu na kele ke de bless oli majo mega na gas da ingra na barna ora isule mruto
4: isho ya bayo ga mpusel ndari kinisiet olava le romono bo president nerejo ya ba mengo ro lengo ro kulukon erejo president open aisho Kajiado mpusel tenia ba ol rongana le Kajiado egera KWS akwari kikwai tenaki bele kenyata. Niki liki KWS ajo, mee ni cheki omone mpusel, ne menjo isho yoke mpusel enang mpusel. Kita ngamuruwebe mpusel ndarikinisi alaba le romonobo kageti yape ntoki nabo nase ndariki nabalaba liopisha na peori ropiyani mpusel. Urefehaba ororo ropiyani, ni kenoki yo KWS mkwito niki asinasiai. Niki jiro, kincho KWS yankai wiki nabomba ndarikini romonongwa. Sende anarejo sheri ya nerejo president, open, hake mera passive yetu shikia mpusel. Itua vishuri yoke mpusel tangara kia genyo riyo. Isho yoke na haki yang oloito renkop la ninyi ngor katibe Kenya. Kiti ene weji na county government ola likolo loitokoto kirejo keyade ya mpuselang. Keya mpuselang. Dalte gira ngwisi na ere mpusel. Kira duisho KWS ribari baranile mpusel mbetuara. Gira KWS aishe mpusel mbetua pe neje ganje shore county neji medium county arase sia ya muna betu amposel kinderu yok ena altungana korke jodo ena ma nation ena yankaje ma aripe sivarang
0: era pona gena elo moni ro bungei wita shike county ke jodo de lo tenga ho leito kro sangba para china e jo bengana ninja ke lo rais le amuto kake ke bona ga ita shitembe jannati sabo linge ay gidi ko nodor le KWS pipang tilo tilale le amposeli ena na jona ke shiria na imi na ba serikali
2: nisho kiyolo masana sho yo park yambusel ni de baba urkiro lengo mekura rais kia ramasol yote rais kieru ene panyo yolo KWS iti ya kiti ya ba rais anahira yote laba proposal peki nchola bari nile ni manisha ba pedi biana siya ya baikwe mwisho ndari kinti salasini wala ba lele nisi ngwe nakara yela baikwe ngole ndari kina buwa wala ba napishana neyo ni ngole pe ya county pe mwuga ako njoro or osorunyo robiani ena park yolo pejo county kinkilu yolo gafane ikiliwa kulorongana niri wal gafane lasak pipo buna asina siya nenye KWS Ivan, na yuko mea raisi kikira arare kikira ajo KWS yala kwa yolo jana nangwe laka na park inasa karibu la rina msini ya yuko lobe nyajenja ya kikira ngayi nisho wakia pa yuwe resheri ya ne mea la sababu bimidi midi na yuko kita jirola ra yola baikinda likinto mono ongwan kincho iti ya wiki nabo yola baikinda likinto mono ongwan wala pala napisha na leli kiti yolo barabarani po wakino wa imira wa kira ajinga rua park amu yolo barabarani muj na adua kwa safa sili jamba ilo masa imira na yuko kita umpango miki uge itenye kake inisho yona asawa ya baikinda ya kumina ine inisho runiki sharungo naang na yunga salashu mba imuno neso runiro biani nebu ajenda rapak baka neke ndebe la rabal na lazima beki de rogor gavanai biki miruku nakishu amede parais ene sia yenye ne mere ko bi ngisu kona nobi ne mere rogor li yoshe gesimu kwc de gra kampanga amiri nanga rainyi
0: e ba wana sene ngira bungei ori na boshu ro bungei odwa ya ramra de rongwa binari lo saine to ngwa bi kelo roko devil sangoko aglnore sene ngi serikali tengra gra nyu gitaita mana ira ma saiti allo ilali le amboshele
5: lo masela era kolo da ana beri wala kam amuga da kuti o mon le chini chini la ningi ro nambus na wore be garu ne chor gwa mpusel na gati na nolete amuga ro ge chor gwa mpusel kiti ma sai mara gi ndu roboken ma sai ka chor wi ne to ngo le lengu kiyo ne me bur kiyo lo le lengu pesho ni chor gwa rais lang william samuel abruto na ro ngu ni ki wo sho kin kai ne ge shipa kin ni ro ja lai ma mpusel ena bo lon kada kiti marlal na gati ni ro ja ga igla ma mpusel en kata e unni kiti wajia endoke na ji pastoral leadership forum ni rogi na alai barasuan posel tempo sel ke soto ermasai poken long ka udini boge normasai neke ngama tempo sel shoro William Samuel Abruto ne di serikali nalolo ne di KWS neke ngama den chepai sapoko link Na wale ambosel kayu na joki serikali itu shuko do itu njo yoga mu enanga paka ambosel kurdi wa champa la ambosel na armasel orge jode ronyoke pa wa champa hii pelu roge lo champo je ambosel enanga na guluboni na waka omu ni armasa ipo oken meada ita shili shili ni mitu era na hapa itu shuko ogi yoga ambosel nemeba yabani kipe jintikiti nemeba yabani kikwapoke ni kungu arkasin ni kikwapoke na angame ambosel lo armasa nebonu armasa ipo oken ejiba agito kini ayengoru enketi kigwana Shini shini orkul dani abu ngoro la kilini ogo kutini abu aya wengete enkete kufunga machu kidejo meke nyora
0: Orobongei David Resanka grasnya ima irandu arenya dialo na ke dialo mono ibira na gro long silam posere we shoga na amiro ya serigale ga unjere ga jua do binus ndo ngoti anga na go serikali da majo tumto na kyo mona ma yene febro na sai mu bina bompo intina na bishana ibina bompo intina re ibina bompo intina re mi tene bona go siwele ngijabe lo to kiro mtanda wa www.mayenefm.co.ke e gra ga sigli kun e para go temuri na ke na go te polos a shuno go central venue na kariya marie e robare serine gre na ga jurumba na shugulu sosiali na irgwa ga na go tengari shata na ilo mona ga lenkero nya jina lebodeng go ba ilo mona go maka o ro commissioner na muri bunge eno ko te polos o jina nyamwa ngombe e gra ga ma ila struggle tong ka ulide ni pro na gan rego o ro mari ta bogne pe bogne na go bare serine e gra jurugwa ga na dina bogno to
1: Steven Saringe
0: Ilo to doe ngesha embronge jaga world cup atara majo tumnaga na bona bo e munaga ke 24 TV ashu TV starter oleningoni mera menchona ngwe reseri e munaga na babo ngaga rabo dokya solution agale America Mexico tine bo solution a le Canada kajuno Steven wele Saringe
6: It's now time to enjoy Hookup Legitia Entertainment. K24 Plus and your Hookup Legitia Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
7: Kite jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua
8: Eremaya
7: Kira namba na boto lo sholema
8: Ashamo intubulu yoga Inta yoko namba na bo
9: Mayan FM
10: Usikubali kukaribisha stress maishani mwako Ukikasirishwa na watu Usijiweke moyoni Ignore na uendele na maisha yako Hapa duniani Sisi ni wapita njia tu Kwa hivyo Furahia maisha na ujipe raha wewe mwenyewe.
11: Ili kuset furahia maisha kama skiza tune yako, dial star 860 star 377 hash.

0: Paulo Siria nejo amenifurahisha.
1: Yeah, amenifurahisha. Aitoshe?
0: Aitoshe ba.
1: Dugu yangu na kanyo na mwisi ya ena na jo football. Amu, nikinjinda ine nguru wini nebe laoma.
0: Nikinjinda.
1: Tembirara?
0: Ai. Nijo goalkeeper.
1: Nijo.
0: Nijo referee.
1: Nijo referee. Kato hondro kolo referee.
0: Nijo defense.
1: Nijo ore ninye kenyo or coach. Na ninyo lata nyabu kaki yola inapangu shoto kala yola tadalare. Nene nguru duwa kala laoma melai. Neji formation.
0: Ashuji, itutoa barakini yuo,
1: yes, ashuji,
0: ufure na kiwanja ni mbaya.
1: Yes, ashuji, kishogi ya polungu yuo, yankadi tenda, tenda game na bayi.
0: Ni demoralize. Ni
1: kibidiweke dalami kia rolopole hoje.
0: Ehe.
1: Ndoki nijo nana.
0: Ni demoralize
1: inti. Kakure nendo ki nijengu wa rara babangu.
0: Para dobe la ikina ashomu.
1: Iya kwa onke jengu nono. Na kandolda ina hake peupe. Ile kortutari. Ni awore kire lawama nenda u. Besi da iduwa weka.
0: Nijo diyanko.
1: Obe kwa rara guli.
0: Nijo ure ndoki naji altitude. Kumba mwana shi nasi naji inki guran poken. Akin kwa rara. Na science.
1: Science poken na mwana. In fact, rode la shumba. Kiti la shumbo shi upono witre into no rift validity.
0: Of course.
1: Tiangara
0: kiamu.
1: High altitude.
0: Yes.
1: Areas.
0: No E10.
1: Yes.
0: Nebo egurai akwarara na kop. Gong Hills.
1: Yes.
0: Ene wano chwarata kumola ene yushi train.
1: Ehe.
0: Na Gong Hills.
1: Amore ni Gong Hill. Eme kaeka no link.
0: Kaeka.
1: Neji ure we naeka.
0: Ehe.
1: Na kia gole ndo gina ji breathing yani. Kia gole yang yang say we naeka. Mwang ninyo we negu.
0: E kia gole.
1: Ndiya kuncha kebe ndi makwarta tine.
0: Ninyo ni kin train.
1: Kule kanya vila ine wengi kuncha flat. Ningu alo nga nake.
0: Nta nyama alo nga nake.
1: Neji na ino shiba haka ndi wetri kanya yi. Amerejo meadha alo nga ndi alo nga ndi alo nga
0: Nereje lo roni ko solle nage ji meda la magnet maka o si wa ko lo ya mari la mari ko ta ko ni e na ta moni
1: ya ro do robe ka ri be ka ta ka ka ka ta ki bu ndo na ji athletics
0: ya athletics
1: you awkward
0: igwet dar
1: yes
0: ku be de mari dava
1: ora na ibiri na bo ba gende ka sa wa ka ma yi na ga ro ga ni anda mo musip e
0: be di ja ba ga
1: be ki bo go thor ku le ka bi yes masa na kwanza na sa ka botoro ka duru keta ni rugi sia kugara lu sigin mora ke beji ka u be gwazi ore tinyu mane no jo haa wa wa wa
0: hey nyamwa e gindure
1: ni jana ng sili gri ki girodi mora ligi mira ragra jo wa
0: ay ni gindure na alto adam ko ndugu yangu akiti high school
1: pesha ki ku
0: kwete e joni yoma gwa ragiti form 1 form 2 orono ji gilbert olol talam ngwa transmar
1: yes
0: kumbe na ganya njuyo ga megara na yoku titiki ne ku pesa ga gra ludi ora ora la jara aba du ke jibe boy
1: ne yata
0: ne janta wo eta ta shota
1: ya
0: shota
1: ai shofe ni wanda nda shese
0: ora ejo ne ja izere wa bana ru ban ta ku me shota nda para mi que yo lo talam
1: ya shota
0: eta wa ta ta shota ki ta du yo ga rumade
1: ni mbaya
0: we ora tena gara kumbe nore be yunye nello kito mata kino te duyo
1: yes
0: ore ni neto na kagere
1: ka gara ka isenye senye ma menda na na mi disio sio ahora vandu na bana lo jama ila rabu ka ji ha
0: ni shal
1: na nang sel ani ko pa ro groyo

0: natonyorata keji Daniel Kirowuai Ole Munga. Daniel Kirowuai Ole Munga.
1: Nejo mai kuna ja.
0: Natonyorata.
1: Natonyorata.
0: Ole Siria.
1: Yes.
0: Ayo kito zavazo. Natonyorata. Natonyorata.
1: Do you know?
0: Amunde yewu anka.
1: The greatest commandment.
0: Yani engeda na bara na isul.
1: Yes. Na isulu ya Yesu maga on.
0: Open.
1: Bara na isulu ya kiger.
0: Ah.
1: Na njere matonyorata.
0: Tangu zoke.
1: Ene ane kuna ja.
0: Ane natonyorata.
1: Ane natonyorata. Ama namna gani?
0: Yes.
1: That is the greatest commandment.
0: Dejo Biblia.
1: Ehe.
0: Ama yule na jeni.
1: Ho.
0: Te Biblia. Dejo entonyorata. Ane natonyorata. No no.
1: Ene natonyorata.
0: Dejo. Lava yani.
1: Ehe.
0: Entonyorin kituwa kinyo.
1: Oh yes.
0: Ane natonyorata Kristo esirit.
1: Yes.
0: Nejo naki tuwa.
1: Yeah.
0: Anya darapa yani lini. Submit.
1: Oh yes.
0: To your husband.
1: Kese
0: ba nae mesaba.
1: Kese ba nae.
0: Yes.
1: Kuna na upo na tajogi. Na nkira na bari na upo kana nae bala naati. Na kisha kwenye nyota halu kwa tuke kwenye barul kwa nati.
0: Ah, nyota ni
1: yoyo. Nyota ni lengi ba pesho.
0: Pesha ke?
1: Yeah.
0: Na nayo jaruma sana nejo. Mbayo kia mrengai.
1: Aya, nyota
0: ni lengi skava nejo.
1: Nyota ni lengi ba kiji. Miki menu na nini? Mbayo kia kudua kaki. Nejo hai bela, kwa nika kake kule la tonga nika taiba.
0: Nejo kwa lengi nejo. Tena nika mbayo. Nimiki nur.
1: Apik ndo kena mata.
0: Mimi kikiyo no hilo kana rabe agamba. Nige ndoragi.
1: Ashe yonjo rebe gamba yu, gamba yu kyo pen. Mndo ya lo campaign. Mai bai ruler ro.
0: Ai recruit ko lagale meri don jilo.
1: Yes, jo dia ku yegale gamba wa. Ti aku yegale gamba pen.
0: Ti akal tukana ko kudi mera siria na ti atua engage nyamaya.
1: Engage nyamaya na FM.
0: Mai na FM hello.
2: Hello.
0: Ninina.
2: Tabadi.
0: Oi. Ibo ling.
1: Nelena no. Oi. Ibo ling kana shay. Karibu geje murugo asenya.
2: Kabi na diale kadi.
1: Eh.
2: Ehe. Ebe na ushuru adan ko lonki kai bura adan ki jale.
1: Ndio.
2: Na ba ko leja.
1: Ehe.
2: Eh o Nairobi.
1: Aside Nairobi.
2: Eh.
1: Me dhono ra rasini nyengi jabe geje ngiti olong.
2: Eh
1: seba. Ye
2: bae. Agira wada ya mama yanda baje da ya mama yanda ma shin nin baro.
1: Ye kingira kai gusugusa ngure ne girume ne ya.
2: Eh.
1: Ni aku poleni.
2: Wala wala ngwa mbe ta da yele ni ene la uma yan.
1: Eh.
2: Ba je di gusto je ni je di ne ni yo ne.
1: Eh.
2: Ke la me ma goro ana ma yan lele.
1: Ye bae.
2: Ya ko na na ga ye ba do ko ana ngan ta ma si dai.
1: Ah si.
2: Ko ba da ri anda sa ma ji ni na wala ko senda ni bo ti de me.
1: Eh.
2: Kikari mesini na ya dimamoti masai market.
1: Eh.
2: Na wan nede mera ara.
1: Eh.
2: Mera ngabra ga ime yor ba yalla jeni.
1: Eh.
2: Angara ime yor ro na ja safari embuseli dialo embuseli adalimesi.
1: Eh.
2: Anda sama ime ro bi anda na ngololodo.
1: Ndio.
2: Ya ngololodo.
1: Eh.
2: Angwe le senge dikira anda sama ifra ha or bishop.
1: Mhm.
2: Ngo yalla jeni dikiro mama le nei.
1: Mhm.
2: Ana lo sinya.
1: Ndio.
2: Or bishop ro ko senja.
1: Eh.
2: Kwa tani la inayi ala sora yele gereku.
1: Yes.
2: Anga ladi aji, anga wala ngu nyeri gito an.
1: Mm-hmm.
2: Njo nyele kwa insola lorda wa alis paulo, suna paulo.
1: Mm-hmm.
2: Aja yu, kani ma yewe nda yamba mama mama yama, hondi la yene hirwa hindi yame yesu ba.
1: Ashole.
2: Wanda yu yengile jeni.
1: Thank you.
2: Ayo.
0: Mm-hmm. Juki po kena tasirena tiatu yankake nyama yin, tena kenya.

0: le la yeng re ngulunyo nanya larwana di irgo yo gwelle
1: le la yeng re ngurwamba gwelle le la yeng re ngurwamba
2: amrane la la antaya
1: gwa le la

0: Rabaye songan enka kenya isilega joro na gera enka kenya na mayena karibu ole maisha ole monto no tobo te kona sai era ro kenya te na kenya ra shoga rais na kenya to sheria na ta munyo kenya ra ya bunge gero lo sho sheria na na jipe fi mali na anga munita bo na gero sho le kenya o mali na tai te lo sho na le kenya na imo imasa o mali na to ngo bi o lo sho le kenya sheria na na jipe ra munyo na gero bi ne ka to ko la sho mali na ra mali ke maendele o lo sho le kenya na tai sere to ngo lo na bono e ganage ora isu de muto ariko inaramara de bosiri kole nage bunge e respika na bunge kero kolo sho mose mase wa tangula tena bunge le baraka na bikra serigali tena kala na sheria yulo chilinga na sovereign wealth fund bill na jibiri fika na mali na nga munita bo tena bosi ona right lo sho na le kenya tena kala na ganda isere e lo sho le kenya era mena ye wasen da yura shika wonder ga jwa do samur kana ro lese ke lo mona graita mananjere mera mbala na se pe school na yoni pe do mar jange shoro ga le gavana e ba mona lese ke tan bijana sapo ka ur la ga shere nya lese sa o li ma jo ke gra sure isena o to kan ro ke rom tanda o ai ta mana lo male mese ba a le jlo bi na kaunti e ri si wana ila ri ko nya jo ke ran gari yono sapo ko te si ai na ra si se si le sre ga le ran gara na do ne ran ngwen ke soma to school na ti e lo shona le kenya e ba mona lese ke amura jo ke ra rene ne mi ro ri nya ho nya na gelo na garo emili sho tengo kona ri do ya etota nigel no bungei wada teka ndere gajwa do ka kutole mai mai ilaga shale lenya na sele siasa oga na lima jo mera indwa na matelo sho ipango le mai mai asipa jo europa re wenkuloi na le utado kwa le lo siasa ni ogra ignore ngia sina maendeleo na ira monyo lenya na pe jinge rikore ila lina ba yo ngwana or lo soite
1: a ora agenda nye ore plan nye da ole mai mai ora agenda ole mai mai ore plan mai mai ore binya jogi ganyo no agenda ndia na ndigi ndi mege nyanda la sani mege nyanda bali bara a mure ne shere da sa ne meru mbisa ina nya ngulu ina ngere ina nyamale lo bayen ene ngeri kuri ore no shimi sa yemba sa ni na ba kira la nenyana ene ngeri kuri ore una da la sani na asha no le mai mai nenyana ore ulo bali bara ni lo bira mai ole mai mai nenyana na bisa ina na bisa ite yagira egera kurumbo nye nyere egera emuti amuni je ine amare ne no migera muloi kisina Europe mwisumari che eme nosari na nagara na nadara sani peme kira lezo ni amore ka hako fauti wale mai mai kwa hulo rungana kwa hulo rungana kwa hulo mai mai na rungana kwa hulo mkwisu kwa kire mkulu yesu kwa kire roko shai sumpa wale mai mai yirapa unkishu kwa kina lulunga ira bagi rungana lenya
2: kake menyai ndo kiri nge komini ni amu eto fauti shaka wale mai mai wale lo rungana kwa haya uni ani te eji kemo nila rabu na kela kena yoruka orka puti yoriko nilaka puti ena nangsile ka ama nasile ke hon lo shono kela kiyari yoriko nilenye
0: ore na geto lomuni mwan kawle le kaunti na ke wore ga jona ke shokngo shongo de sekale kaunti re ga jwa do odor hodwa ngwe sio sero le ke dabil sun klub na rana abishana e pera banjiri ne pok na pana i misri kale mora isule mloto pe yobu na ke a wore na kaunti re ga jwa do e era mara le ora le ngwe sile amasa ile amposeli e maga na kolomo lo gafra joseph re lengo tine boru bunke ile na murwa ashule nga ngolo tok tok samuel sakimba para china e ba mara sinyor bunke david le sangoko ana nga kengo lo mbonna o yima gite na kete laari koko
3: lo ma sela eta kolo ta ana be ri ola kam amuga ta ko ti o mon le chini chini la ni ngiro nambo na wore be garu ne shor gwa mposel na ga ti na nole ti amu ro ge shor gwa mposel ki ti ma sai mara gi nduro bo ken ma sai ka chor wi ne to ngo le le ngur ki yo ne me bor ki yo lo le le ngu pe ni shor gwa rais lang william samuel abruto na ro ngu ni ki wo shoki nka ne ke shipa kin ni ro ja la ma gi mposel ana bo lo ngada gi ti marlal na ga ti ni ro ja ga gi la ma gi mposel en ka ta e uni kiti wajia endoke na ji pastoralist leadership forum ni roge na ala ibara suan posel te amposel ke soto ermasai poken long kaundi ni boge normasai neke ngama amposel shoro william samuel arab ruto ne di serikali nalolo ne di kein tabluyes neke ngama den chepai sapoko link na wore amposel ka yuna joki serikali iru shuko do itu njo yoga mu enanga pa amposel kordi wa champa lamposel na armasa lorge jode ro nyoke ro alkampai pe no roge lo champo je amposel enanga na kuluboni ne ka wo mu ne armasa ipo ken me ada ba shili shili ne mitu era na ba itu shuko ogi yoga amposel ne me ba yabani ki pe jintikiti ne me ba yabani ki gwoboge ni ngwar kasin ni ki gwoboge na nga me amposel lo armasa ne bonu armasa ipo ken e jiba agi to kinni ay ngoru enketi ki gwana e shini shini orkul dan abo ngoro lagilini ogwo gotini abo aya wengete enkete kufunga machu kide jo mege nyora
0: ore saimira ngaganya ngaganya yo lo monologue lego mogla ningoni ka jana no steven wele saringa
4: lelo lomon tondorobu tamayen FM. Mayen FM enkidesheni nini ningiroro site kiza momwana rongolo nginabishana ewiki
5: mayan
4: nyanarikito nesujukulie
6: nesujukulie
4: ashamu yebega sula iningo mayan torishat pogen
5: mayan FM itnabo 1.9 abishana ewangana.

0: Ne pa eta ko kyoldonyo ashe ore no na cover os ngolyo do yaba lelepore ngolyo to ko kyoldonyo agara mira alwana do yojo Benjamin Kosencha ne do yara sene na ji kafa
1: kabisa
0: no ono solo original no le ngai le Simon lepore
1: kabisa
0: ajana sala play teru
1: good morning
0: ira subat
1: agara ndile vizuri
0: ibaye
1: oyi
0: arla je gonda rengo mukabisa
1: kabisa
0: yidu ngole kibira ra anana jo maandamano yungo lege mike
1: wasiwasi yei kola yu wasiwasi kai kore ara ara salama
0: yes
1: furaha ninayo yes
0: ara sinono sede noleng ajipo nda kala yungo long
1: yes
0: la ajoro sinono paro yungo long
1: nishiba
0: yani vokushi nabi yungo long na akashiba yuole amikela no sesen
1: kweli
0: ajona sinono na na kia kawo kenkaro leng
1: yes
0: amakanyoro si yankare na kia unaka isho maroko nyo
1: enkare
0: maroko enkare ajona sinono
1: yes
0: basi nelo senka bisa Ngangaya nashi, ngangara kini dorosa ni shoyo, dorongo jumaron tarik ni siat, wala pali opsiana, dibai.
1: Yes.
0: Nasi lekaja rayola ini mon, ira sida yuleng, ira suwaruleng, tuwe bagi nebene negira tumiyo, lolo yuko rabotuin kita sheni, negira botuan abe kumoge ataramati,
1: yero
0: shor ngaboli la.
1: Yes. Mungkin
0: jumla sama barang mati nyo,
1: ngaboli.
0: Kabisa. Nau rabotu ngara mata ngaboli lenya nyo, nganayu, lenya nak. Yes. Dina amare kino no
1: ninya
0: nganayu
1: kabisa
0: dina amare sia ino ninya nganayu ore pindo lo ngara ngabodi lino ninya nganayu
1: yes
0: pe dor nga boli amo ore biblically dor nga boli le mera
1: nganayu
0: amere do shiyo sor nga boli ya bay ngwa yisin kisa yere na bolo ne joro le ngai do ne jara do le bay ki mali ne tere suma da dor nga boli pilipili de weji ne kweti ke jogeti nyo kiri nganayu ne jetao meti na ori yo sola ngaboli nejo ki mera mengi le ka nya yir ngana yo ondarasi nejo la ngai de ne to lo ngaboli tin nejo masa na jo sri ben ka gire me ga ja me juro do li yanda ngi pele pele na sa ni ga ja ju yi si dai na wi ni akur si wel na ara ni na ndo mono gel na ra na nga me ra ngwa ne jalo ho ho
1: tafauti
0: kom bo riyo ngane ga ja
1: si dai
0: riyo ngai si dai
1: yes
0: ana ba lo ngaboli la ke pele pele ni taje yasa gwede ke metinyo
1: metrogi
0: minja membelebel agati de wodi ke nembelebel
1: age
0: yaranyo nganayo
1: ya
0: golo sungani ojor masai osida yalagwa miira wasengino lengara jo nore lamra na sida yalagwa ni leju ore na tanu ago lo gwaru Anyway, good morning. Karibu sana drinking the shine majeru na sajana ganya ganya karna yo. Lache lengren. Ya jina
1: Ruth Marona.
0: Yes.
1: Eh
0: kabisa kabisa. Kida mare baka sangapi?
1: Baka sanane.
0: Yes, kia silo mosubati?
1: Yes.
0: Ehe.
1: Le box.
0: Le box kabisa kabisa. Kama kawaida. Kama?
1: Yes, kawaida.
0: Kama?
1: Kawaida.
0: Ashuko kawaida.
1: Karana na bai nyoronana.
0: Yes.
1: Ko kawaida?
0: Yes.
1: Ah kawaida.
0: Yes, kia rampisa yaja. 50,000 Kenya shillings. Waramadi nena.
1: Yes.
0: Kwa siri tedo wa mutandao. Kwa siri tedo wa mutandao saizi.
1: Yes.
0: Yes. Amo. Elfu tano mingi sana. Elfu tatu mingi sana.
1: Yes.
0: Elfu moja miarano mingi sana. Elfu moja mingi. Miarano mingi.
1: Yes.
0: Tedo wa system.
1: Kabisa. Takunda
0: ni ngurake kia wano. Kaya gara yu 50,000. Na ule saa ine. Itiwa wei saa tano kamili.
1: Yes.
0: Nige njolo nganyo bo. Ngeka aja?
1: Nge. Tikita.
0: Aja?
1: Tikita.
0: Aja?
1: Tikita.
0: Yes. Na ne Kenya.
1: Kabisa.
0: Nelo show?
1: Yes.
0: Ne Kenya.
1: Kabisa. Nikila
0: yuho mosokoni. Jaloni lo sokayo lumaji jaloni lo sokoni saa hisi.
1: Yes.
0: Saa tano. Melele duo. Kaya ndo duwa jana gara.
1: Legiondo.
0: Yaka isi yankare.
1: Nginjonga moka.
0: Kore duwa nye ini. Yes. Ragi bangira.
1: Yes.
0: Ne nakwele. Ne maniki budol dukuduk.
1: Yes.
0: Ranya star 577.
1: Hash.
0: Star
1: 577. Hash.
2: Online ni ngoni no number sidan na ingwa soko faster indi mtata atole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusunibu ni tolde kai yake kaji kununu uri soko faster na engibura ni kinjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigye lurubokso boti atwele uri telelo boxi na yata zawadini na abasha tete marata peya kwa le sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nende maini la isulie mpesa isidan Tere Shara Doropo Ling.

0: kabisa na jeni mbara kuna sai sa umwana ya mbara nyora tikita mo bagira ngabo do kwaya manje kati ngajwa nyu yonga yonga ita na Kenya ma mungu sie na sala le ligi yolo shagi ka kaira na yake ti ai angol fili na granga yi angamu
1: ya
0: na fili ani fili na granga yi angama ge amuro shi na ge kiranga yi to angol sporting
1: na
0: bashi yes
1: yes
0: mbugu rijo kebele ngai ipina bori na mnafishana kiyo la sara rolling sara le dukana jo tenito sara rolling nyangaji wore le law shit peshe kenya tenito eribola rolling nyangana sa wore le law ori pesho esholulu tempesho nyoro ndaita de kenya ni ngota tempesho nyoro ndaita de kenya ni mutete tubobo airora ni nasono sa endorse na amisho ni nye ilo onyor lenye njo marjo se do baya tendira shala dari nyanga nasa
1: yes
0: tigira yuka ya magendo na jor maida asho era matare
1: kabisa
0: amo ono shana na lelo wana nyanga ji na kasaba do den kaji asho era nkang
1: yes
0: na nye tipo kutogi
1: kabisa
0: nyanga do ye tingishu nyanga ngeti mugondani nyanga ngeti lukunguni
1: yes
0: nye tipo ki
1: toki
0: na kaina glory te angko da baje kaina kite ankol denko mu ur biashara
1: yes
0: merado yayo ngarajo tindu chatan kayana haji pesha no gara hera naji kaina no jibe gijunda na boroma idalino
1: kabisa
0: yani rodi yilo ma idani o mondoki
1: yes
0: tinetu kishata kyan kai na biashara pesha de yaganya
1: yes
0: amugo she biashara na o nyu nanu mayen se kayo ngoyi no mondo nchino no kamo se na kamo no nchino ni aju gen kai bi ra bash la sabudo
1: yes
0: aju da ba shangu mot aju nyan kai be ye it the bishop meet the mungo nyek all to ngana ni de musinga jaba all to ngana en gimo mare amo gimo mi ndogitin de mesda yele meregis de mesda yele ngone na no shibe yi no mono ki en kai me ran nyola shatani le na sia yi no tolungo tenda shere ngai na biashara pero kimo ngai ngai pesho ishet na no shiba aru mara mingi ndero behera na barara
1: ndero
0: na

0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo maya nefe
0: oyeleyo
1: oyaleyo oyeleyo wanganolosho
2: mayan FM
3: Iti atua enkigwana oramati
2: Ere mayam
3: Kiderita niki magemba naibirita yokiro losho Ibuitare olashe lengiteng Simel olesendero
2: Kabisa na jiri mbare kuna sayurani mwengira na kuduko ya
4: Yes
2: Sarono na imbalo gandiju ora tomono napishana Ariana igira nyolomone
4: Yes
2: Kia tunayo panyeli kia njira diyo para kunyobu Kijidoi kuseyo ole naene
4: Kabisa
2: Kiju ngayira ngara na imbalo kwa mbunga na jambo leng
4: yes
2: ni kaibara ya makibu ya ni magari nebo yoko ndo kini jodo hii eramara renyo
4: nkuruwe
2: ndo kina jia nkuruwe yes ajo na asinan kaya maa bagi ya dukaya ula inungo ni kikirasi ya imagi
4: yes
2: ama aji ya ula inungo ni todua nyari ya nkuruwe kiri ya lunga ni nkuruwe inyi
4: wakira aramati
2: wala aramara ndo yobo ashidra anye yobo tindra anye yobo toli kiyo nangali yoko
4: yes
2: nili kiyo faida tarana aranyo amo ula mwelele pa jene kikabalo nga nyalomon na yoro sisi unejo kanu kanyal tu ayamayo nguruwe ni ini
4: yes
2: yuri ayamayo gulei biya herani pokin ni gara ka agro lara maralenyo
4: lo nguruwe ni
2: ayo kaya di nejo nanu nanu bukaya gudu nasayuye nyaguri jimwa
4: yes
2: tayo na baro nungu na sisi nerasa na anjere kera nyo
4: kera fayda sila
2: tindiro lara maralenyo nguruwe tanga di seyo ni nabiya herani nyo
4: nguruwe
2: ni yes kira nyo na olo mani meri jungu ni olo kaja eruki angari yu kungumo maja na lo
5: alasya
2: nangire
5: Kagua
2: kara kara alam. Amadule lomusungil dasare. Ii. Kera marranya naba.
5: Kidomo shaga yoge yajwa uya ngaji dro na yoge dro langasi.
2: Ehe.
5: Ano imudilele ni.
2: O relele.
5: Ehe.
2: O alo shi musungu yora jamba sabuk.
5: Ehe ni wani jamba
2: sabuk. Ehe.
5: Kidomo shaga yani dolgini na ni dolgunan.
2: Ehe.
5: Yani gwa ni dindin dol bisi.
2: Ehe.
5: Kayu
2: nara ayo giramani kuwe nyamje raya donje ne medial ngandu le kaya garamat le khama ikiron shola de kamana na masai medial ngandu khama de giramani shola do men na sagandai
5: meun
2: na agi dalo sai ye gaya ni ye
5: no
2: okay Shole ngere jalan jalan jalan nu, aku mau jalan jalan ni amir. Kado lagi si di, hari kado ayah ke?
4: Yes.
2: Kaya kencar kaya yolo.
4: Mayolo
2: nanu. Ajar kaya isi awanari. Mayolo ni faide ni.
4: Yes.
2: Maitas mayolo.
4: Nama saya jerejo. Meru ni jalan lagi. Muru naldi.
2: Kaya hari kencar apa?
4: Faida.
2: Faida.
4: Yes.
2: Tola ramad lo grek aja.
4: Aramat.
2: Aramat lo ini ngoni. Ama ole ni wende ngobinyi na sasiyer ni yolo yera marre ngorwe ndara mara denye ajo na asena no ron ndu gwa gara mat shureli no ma yena lo yelo
6: tore
2: e maro yoleng
6: yero ji
2: ron kidro e nem na ro yara ye filipo len kanyo
6: aja ga jini ama jira ginna de sinda ino dinyo yo ko minna
2: isomo ngwa bya bo
6: nasara la sunda sara na gite sheni yara yelo ne nyotu minta ti Jorawa nyanya kerasi, jorawa Allah mati pun.
2: Kalau
6: ngomong jadul lah.
2: Yes.
6: Jawab macam apa? Jika baik kerja lagi tunggu ini pokoknya. Nah, saya tunggu ini saya dulu. Umur apa nana? Nana kena nabu luri nomor dah.
2: Yes.
6: Nara mati kat tan itu sini orang yang kat, nara mati lebih dum.
2: Yang nama yang nabo galf ñartam
6: 40000
2: ehn
6: deba yengete nagro ci naget na ngel wona ko ñor ci ci den ci yi ni yow di yengete na gudu na naget na ngel la ngel tangam
2: ehn
6: na ko na cara na fay dal nga mo on dal na jo biashara na ina ko de na biashara tu ndu biashara na na ndu biashara ngota ba ci tay
2: amara ra ngru ele ne sho ka jangara na yu
6: ngum gumo ko ngay sene ndi ha na ko
2: ehn
6: ore na be bolu ko nagi ni nyam na ni du na fay dam ka mana ma o kumok na de na bolu safari mo jan da la jore bi ci mer ni mer na ni du na fay ko mo ga mo de wo ko ma o
2: ni ha ko de nation na bo be yon gara to mo ni mer na 40000 ora du na bon na na gara nyam na ni ga ga 1100 ni
6: e de na bolu du wa ko sa bu gini
2: we ehe
6: na ko na
2: ehe
6: da la jo fay da sa bu
2: wolen
6: ala gore ramada rainya na skip doga mu gurma na ila la ya wo ni lo sho to ni ni ni ga nal daka
2: ehe
6: do gan kara mu go gan karo de
2: ehe yes
6: na bu dore ga ci na ni asna ti wanya ta fa mo re nan te gara lo jangat la de ni no ro jang ka ji na bu no lo jang ko ro ku mo le na ga ni wo le ni ti wa
2: ehe
6: do gan re na bu dan gure na to wan sho ta ma te na ga de la la de ni dalla re ba le to ngi dara ramad ne to wan
2: oh ego yo lara marisa
6: taw ni so ma ze ga ye ko ni so ti amu ki sapo biyo leng dro shi biyo leng
2: eh eh
6: na ko na na fa da na dana na ra do re jo or do re ko bi hari di na ya la ga ya de her ko ni ya ko ti da ti her ma de bi jara le ni nya
2: yes
6: ko ni du na na na sai
2: ho na ko na wora ye min ja tin du na ye fi le ni ramana mi je le ya mbara no ro faida ne mera yo lo nya
6: bara ma yema lo yo fayda na yar ma do so gonya mudum la yi mudum la yi woro wadda ne bu nu yaa am yet na di wudi na ye na ma jigi mirta
2: mhm
6: na ko ma ba ne no bol na si ndo ya mun kur ma ga ti ji nga jan na ra na ra ne ne na fabu de ngur ma na ni
2: ehe o ma nyan jangur mo len kan yu ya nya warga warga li ga o kan yar gali
6: yar na di wona na ra ma di no shodi an da ne mi bangu na ra na do na ma ma yu ni ma mra nyar gali ne do sor don ni ji ne ra ma na ne ra ma
2: ehe o o kera ni ni kera en bego marambili
6: ni en nem da go ya ni kera gire de na ha ya na ni yu ni ra ma do ni no no be ni do tanka tanka do ni ni ro mu jere na tu na ne lo mu ta ko fio fio
2: el ni na jero kera gire de marambili era na bolori na ra na shufe gera ngi shogole ni gera no shufu na daari ni jere na era marambili
4: yes
2: mm
4: eni
2: era de era jina na era na ni marambili
4: mhm
2: mi mo singi shi mi gara ga dinare mi gara ngi shagolle
4: nere na bulde gi mambura
2: eh
4: yes
2: mo singi shagolle na bige no rinje be gaja ber mo gi rawo golle nere na ne juro na era bulle na gaja na ke mo ngi sinje me homa gaja
4: mi shumara
2: a bua dar yege
4: yes
2: ne bu donji ejide tati di te dogoya a jo na sinanu
4: yes
2: nere na ulana yo gaja
4: yo
2: waramat mhm aya shoelen philip mche du yeng gwana da bra ki olen at least ra du wan nye le yo kar du nye at least idea
4: yes
2: mayen
6: ayo
2: ayo la nye so bo len
6: ara ge sangi
4: ara ngamwa
6: ndo yeng ngana
2: ya ara ngamwa
6: na di maram di yare ma
2: eh
6: apa ye nya wa ba
2: eh
6: eh ni di mai lisa dia ya ilo
2: eh eh
6: nge bo yan
2: o nungu ge ma hama ai da yare
6: iya ai
2: eh eh
6: en asan na ni wa tin na para ti
2: ho
6: ye tren ra ba ge bo na da ya ba ga ni ni ma ni sa ti ad ba
2: eh eh
6: o ga ba ni na ni kon ti na ge de ne ai sa ta wi ni ge ko ra ko
2: eh eh
6: a ga de ga ba ni no ma na ba ga to ba
2: eh eh
6: o mono lo go ra na mbu
2: eh eh
6: na ga de kula lawa shine eroi alame
2: eroi musima
6: eh
2: ka ja na isho
6: a ge isho me a matai
2: eh eh
6: na ge bi na uwa mbaga roma na
2: eh eh
6: na ti ba ge me ara u ba ti ge loi a ye uwa ngare
2: yes
6: ngru ma
2: eh eh
6: ene bang da go na
2: ho
6: ayore de ore bi payo gor ma sa
2: ehe
6: da ran ra ba di ma ra ma sa mo
2: ehe
6: o di ra ba la ma ro le Eh. Ani ba la gana sira tumi.
0: Eh.

0: le seat ba go ladi ba ga ra do amal de mara o leng
1: e be boko lo la de mara la bala de mara 25000 lo ngone sa bo ko deng
0: na lo la ba na ja ba le lo
1: o ba de no option le
0: khanya la benda ba ladi
1: e di ka jo shi la go line ore go line ya ka na mission ta ba yo ladi ke piru saidi
0: o ne ago mena sayu
1: ne ga be la ra sa bo ne ga ke dis kal jo
0: shi ko tin kiri
1: ko tin kiri na sa we la da
0: wow amo sha na la ran ko be amo no shi tombo sherri o nan sayi na lo shi ni da maran kara ngada mo shi do e menya kala de kimbo
1: saba
0: kinda mo ni gushin bushiri ne ki ayilla
1: saba
0: ara diyo ngalo sumare
1: iru bo ndia bo na rogo no logi
0: tolwa aya ne ki ashi do homa kara nyaila na nyo ama ko no ngurwe kanga shi na na na ngai na nyam kebe tan ngurwe kweli aji shi medol na laro sogoni
1: te bushir te bushir ore bilo bushir ore sian uhi na yanga na no ama kala bushir ya na yanga ke
0: wala ke enenye na ilata ne wala bi lo sai bushir na
1: bushir ka mo leng
0: eh ya ni ko shura line ya jo tipe ka gi
1: ilata ke ya ila ke ti ke ya ke konato ke ni kona kona
0: kona roi
1: kona bi le jang kare
0: yes
1: ne ko ta ke ma ka ne ni
0: fulo jana mere na na la bushir ti en kasugu ti nyo ti ti kona ko ti bucket
1: ni na na
0: yes Na asne la nyanga golen.
1: Ya la nyanga la nyanga.
0: Kanyo sa maduna yuma je sidane la rengoro we. Kanyo sidane nyala ngana ngire.
1: Itu adu sha adu asu jole ga ila da mo. Maro shi interested do linga ila da. Amore naga ba kete magendo jola nyanga ni. Ne yagwe ne nyanga ngoro we boge. Ne ya ke chinjio. Ore ba na ne yago. Ma du yasu je sia ila da.
0: Ah, ke ara modorik.
1: Itu adu ba ra yin. Ame nya no lore bu madini ngi. Itu aga la yin e ngoro nya modori.
0: Na yollo ke ore mbesa yi amaro li ni do motor sida na sida ngop sala sana no loik na ngamia
1: saba
0: ar numo ta amal ngi do ngamia no ro loy lenya nak na yir nya ramara kumi
1: saba etu ta di sha so do leng
0: mo tendi mara yara mara kumi o loy to bu gira kai kaja ay gile na kebiru age
1: ore ndo na yollo meloni ngiri ngi ngurwe amga garamat na kai no sana ke meloko
0: Emelo ngiri ole.
1: Lungu wake. Melopi.
0: White meat. Kera choma.
1: Ya tapi. Ora ile ndaye ila ta. Ila ile ila ta. Amo ke sabo ndaye ila ta.
0: Yes.
1: Ore ne na ngiri ngoka won. Ore nye bi yoni nya choma. Oho na orgasi lo do ngani lo. Eti hotel sabok.
0: Yes.
1: Ari ngara narok. Na na ngiri nya kita ya gaila tan pe jingiri no ko amo ko dogo na ko loko lekai jo ni nyama choma ne ke saga ki ngiri ne ore bilo ni nyo choma na ki jama na ki bona na melo yanji
0: ka ke mikile jagin si ajo
1: mikile jagin
0: yila ka jene ngurwe
1: yila ka jene ngurwe
0: ka ke choma
1: ka ke choma
0: wow ai ndawo na imu ndawo na imu dor gi mi yolo
1: na yolo madore
0: me aya kanyi da asalo ko nyamo no shingi shuna ki saro shelo ko nyong shule lebe gwa gi modori kanyi da asalo ko nyong ruweni olo lelek
1: ore dali amakere gi bona swali ki tijio na ore leto ngani nyango ni yosho yole na yalo ni ore dali anon kasi lena pa amera
0: pera mara ke yi
1: ara mara ke na amera ke ore ngolo na yinal to busher na aldo ayengiri mu ajo ma yiwenne
0: yes nako na ndo na bona ba herde ngurwe Juara itu milyo lomon ni yang dia banyak yang lagi.
1: Itu akan satu mamu. Mamu tak bisa bukan satu milyo. Nore lomon lang normal saya dapat aja. Milyo
0: masa. Kaisi ni juara mana isu milyo lagi ni ngok. Kalau ini ngok ni, tu ngok nalar sah lagi ada ni dengan Gresian ni. Oleh naya ni, kira dengan Gresian. Tu ngok jalan ramal lenyo, lenyo naji yang kurwe. Jauh sih nasi milyo tu mungkin kita ni ada soal nak beri ni ata. Amo esle gajo aranyo no ikilu no sole bokin le ni abara ni muni aranyo da isu ama na ikilu no mpaka motori kanyo na diaru mayi ikilu no mpaka ela
1: sapa
0: ajo na sanano ola ni muni nyara sole na bene ni ata ngiru wana sedi yola sana ole na yene kuso na eramara ongu peke wota ni kintenga sininye pido ko sedi yara yolo na tara sigeri ni tinira interested de moki achomo ataramata dala jukara na simo leng je na simo lorun 0702393917 agi 0732992321 tanga mo sey de rasat biru mo gibro la duay nek lo gra ga yawo ayetu
2: lo mayen
0: yes
2: ona vi
0: sebo leng
2: ora jela mayen ni
0: ranga mo
2: e jela mayen
0: e la e
2: Oh, this is another yada. I don't know if you can tell me. When you are angry at me, and then we are not a season in the middle of the
0: day. Okay.
2: Orang kau.

0: Hey!
1: Ora yobi niki grade runye namna hiyo. Niyolo naga jo leo ni ile siku. Ngolong nage Jumatano, ngolong nage niyola jo ngolong nage WCW. Niki jono ushage yog nipe mtu. Tiato nage elelero MINFM. Po yolong nage Juma ngapi? Po yolong Jumatano. Niyolo naga jo elelero MINFM ngolong nage Jumatano. Tunawapea nage mambo moto, mambo safi. Na ina nakola iningu nipeyakira ajoki karibu oleng. Ulunga nage pokino ningite leto ilo nage teatro ingresheni ya Mayan FM. Agra nage itomun, itonga ipokira rea. Joki nage uingie ndani, pekitu mnaga iria mariki. Gracia ngarusim, nikingar nage oldama tenebo. Niyo nage ajo nushio long by the way. Na ina nage peyakira ajoki buwana leo kama unataka msupa, kama unataka mrembo, kama leo uko soko. Nusholong nage na bwana tera unage ilo kilikuwa iteni weji munage ormosori napshana ormosori ungwan naudo ungwan ile napshana 0700 499 467. Reja geye ni pe mtu nikilikisi ajo we ni nani heki jingai sema tu jina yako nikiliki ajo kama unataka mtu kwa mfano diotunga lo jito nye rene keji ninye aya keji acha tuone jina yake amwingwana nye Idiale Kilgoris. Aya keji ninye ejito hello Mayan FM nipe mtu natoka Narok County Idialo nage Kilgoris nejito nataka mtu bwana baridi ya mwezi wa saba imekuwa noma sana nejito nye keji Dixon sema tu jina yako na useme nataka mtu kigira na gari ya mari pole ngolong nage Wednesday ngolong nage WCW nagra naga itomon tonka ipukira re mairi ya mari nage na bo na bo mpaka nadage nitashe saa tomonare ende ipa tada mwajo niti nage county ya Narok na indi mnaga anuruma ya FM mnage ipi na bo ompo inti nara napshana ati niti county ya Kajiado county ya Nairobi na itu mnaga Mayan FM teto nage ipi na bompo inti nara ile county ya Samburu Laikipia tenebo nage ilewa la Baringo na itu mnage iyo kitiato nage ipi na bo ompo inti nara imit. One nage kulolewa le digitali, jina mambo yuko sawasawa. Hamutu nage yuk, mu-app na jina nage ene media max waves. Na ina nage ulaini nguni beya grajo yuka ribu sana. Marangar nage, oldama renebo kigrasi yebu ana ayolo mba venye tutaingia leo isoko. Pegi yulusi ya joka irataki nkuna gini le sokoni. Badaye, kake ure in the meantime, karibu sana.
2: Olaini ni mwani, no namba sidan na ingwa soko fasta. Indi mtata ata ole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake. Kaji gununu, wari soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki. Ruanyaki, *577# nigia lorubokso boti atwele. Wari telelo boksi na yata zawadi ni na abasha. Tete matata, peya kwa ole sula ni. Kelele koling, ruanya *577# nede maini la isulia mpesa isi dan tereshara doropo lengi.

0: ya udah aku urkiliguai. Orang itu udah urkiliguai. Naik abu, naik iyo lu gak kajo le radio le lo iroro. Badala story mingi. Aku orang itu piyo gak sedai. Urkiliguai dah agak dah urajo. Alia, encok iyo tongan. Minta gak kau sih semua. Minta nyamal nadi iyo. Nyamal di iyo. Naik lagi no na. Ike lagi na taram madil tongan aku gray ay tulia. Mia taram madi. Aya. Elolo jiro kejirinye Josephine. Josephine anasema aje. Josephine kereto kutoka Taleka 20 years, 22 years. Then I'm doing Serena camp. Siyonye re Serena nejiro kiwa rungani. Dosiye maranga sa inguru abi orage peki rumabi. Peki nchor mra noji ene weji. Peki rumogisiye. Ai murai la lokola kai kile ko loti ni weja jo kanyodi peng dog sia bu diala maruk by the way acha draft ya bi kwanza dakika moja tu hata rutu sia nambe ya bi tene yela jo kumo ko leng lunga na ko tiene watu ni wengi sana lazima nage haya abi ndio huyu bas ndona maro shugiri abi tukimpata abi Niru mosi yang murai leo odie ni uja najidu. Abi anapatikana. Abi ako on. Abi. Subu oleng. Odongani uji SK yele ringire sheni ya Mayan FM. Itejo na yu unataka mtu. Na ikiti toto sauti ya bori oleng. Ngira irola saa hii? Aya, hivo sasa. Ongea kwa sauti. Aya, toli kisiye yoka jeki jiabiyu na toko wapi. Toli musi yoko on kidogo kigira nage. Aya, urumura na uti eni weji. Ehe. Ehe. Ehe. Ireni ya logila rabi.
1: Molelia.
0: Irmolelia. Sawa, sholeng. Midung tage simu abi, tuli hapo. Tuli hapo hapo. Aha. Alafu ure lewa lor molelia. Ersare saro leng. Encho, merar kapri niki duwe anda imisi toto. Aha. Elolo jito, acha ni anguke na abi. Ntaka kuanguke na abi, sawa. Deuyo. Jadi kan awal jadi orang yang raga kuangkukan abi.
2: Halo, halo, lanjut awal.
0: Bro,
3: bro,
0: subuh leng.
3: Subuh leng.
0: Orang kan uji SK lele ringkir seni ama Yan FM.
3: Kandisa.
0: Kangai kira irodi.
3: Orang yang ajar mila enjoy.
0: Ajar mila enjoy.
3: Ya.
0: Ira jadi unataka kuangkukan abi.
3: Kainezi
0: reini ni. Sawa, midunge simu entagu.
3: Sawa.
0: Aya, tulia hapo, tulia hapo hapo, tulia hapo hapo.
3: Sawa.
0: Aya, ntota manyagiri hapo na leo tini uja mwando la jo buwana wamikuwa wengi. Na pepea na huyu abi. Aya, sawa. Aya, sawa. Lolo jiro sinye, anataka huyu abi. Unataka abi, sawa. Aya. Ya shiki simu bwana. Raga ngamwe simu nikipoleng to the next person. Ya yuko serious bwana. Hivyo tumekuacha manyake na kai ngoro lika tungani amegera ninyanga mwesimu nasema unataka abi na ushiki simu aje sasa mbona aha Aya, sawa. Aya, kidol na lunga na kumo kwa lengo grajo wanataka B. Anjenage kigiranyo kwa lengo waingize, waingie ndani. Pekutu mbogina karo dolewe gram risera teniweji, eh. 19 years nataka mpoa. Aya, ndio mwingine anasema leta huyu abi. Sawa, ndio huyu. Andago? Nani? Subu oleng? Oleng. Ireje unataka abi?
1: Ira ulorumo.
0: Ira ulorumo lelian?
1: Lezi.
0: Aya, sawa. We tunakuacha hivo. Jesu juu yenda huo. Haya. Ile jo ninyi. Oi. Kayura na ina mre mpoi kake. Wama na mkaro lor mbole lian. Nikile jo duo mera ina ushe simu. Ukipiga simu tunakublock. Na wala ambikiu ni kublock ye tafadhali. Ni ati utulie tu hapo. Lelo liko jiro mnipe uyu abi. Haya, sawa. Haya.

0: Josephine?
1: Yes.
0: Sobo oleng?
1: Oleng.
0: Oltungani oji SK Irele tiatua enkiresheni ya Mayan FM.
1: Yes.
0: Irejo iu oltungani?
1: Yeah.
0: Irenia logilata?
1: Yes.
0: Irenia logilata, Josephine?
1: Nalaiser.
0: Nalaiser.
1: Mm.
0: Nirejo yasisho ye te Serena?
1: Yeah, nafanya wa Serena camp.
0: Ehe.
1: Mm.
0: Yata ingerai?
1: Ah.
0: Nego iu oltungani serious, a very serious guy.
1: A very serious guy.
0: Haya, sawa. Tuli hapo, maripek nage irumurane neweji.
1: Uh-huh.
0: Pirumogi siye nini ngole lolewa pole pole.
1: Sawa.
0: Ujichagulie mmoja, sawa.
1: Haya.
0: Haya, midung te simu.
1: Sawa.
0: Mm-hmm. Kia rolele niwelo jiro nye, munipe uyo Josephine. Haya, nani hivyo ndio ekibuwa ayad nage ilole. Na kama unataka Josephine by the way. Tena ini ngito ya Josephine ametosha mboga. Tere unage urkiliku iti niweje. Emu 0700-499-467. Kigirana aga abu waraka haraka mwadoli ya jelo ilo yoke rishatala daiga nitomun. Ninjana aga ngorupeo shinage saa kumi. Muzi atutuone uyu. Endagu. Subu oleng?
2: Subu oleng.
0: Ireju yu unataka Josephine?
2: Kabisa.
0: Nidunge simu, sawa?
2: Sawa.
0: Aya, tulia hapo hapo. Aya, wacha tuongeze mwingine. Maingoru nage, aya, leta uyo. Unipe uyo, sawa. Sisi atuna shida. Nijike juu nipe, utajinya kulia. Sera ilo tuwa mrete niweji mpanga nikinyoru Josephine. Hmm. Iyolo tuwa ilejilej Josephine mpanga nejo. Mpanga nikigelu.
2: Hello.
0: Endawo?
2: Wee endawo.
0: Subo oleng?
2: Subo oleng endawo.
0: SK itiatu nkiresheni ya Mayan FM.
2: Ye nafamu.
0: Itejo unataka Josephine?
2: Niko mpaya, nataka ye.
0: Aya, tulia hapo, midunge simu. Aha. Haya, matopo na itake yelewa, mwadolta ajo ni wengi sana. Loa grajo unipe huyo dem. Sawa, wendi utajinyakulia. Mugrela reji nipe, yolo duwa mersera mpaka nikinyoru Josephine bure. Mm-hmm. Enda uo? Subo oleng? Uh-huh. Uya simu yake imeenda mbishu. Tujui shida ni gani? Tutafute mwingine. Mwebare mwelo siru. Humesi mwenye. Pop. Aya. Elole kwa urejo. Ndepo kake sinyana na kurgel. Yusi yang kurgel. Ereja ndepo kake na kurgel. Endago. Subu waleng. Aya. Na hiki munu ra network.
2: Jidia skenju za wakia wakia saite za watanaka.
0: Aya. Egi jingai.
2: Brownie.
0: Nitejo unataka Josephine?
2: Yes.
0: Sawa, tulia hapo. Haya, kia varumura nukuni tenendo maroko na yoleko obote niweji araka araka. Fegi tumogisi ye Aisho wanake kulolewa. Merege la, metimera, metimera sera. Ora kepewa ku, kilo, Haya, nipe uyo, sawa. Anakola diele ni moseka nipe uyo Josephine sawa. Itina jolunga ni omuno netu wa Kenya. Enda uo?
2: Enda uo?
0: Subo oleng?
2: Subo oleng.
0: Aya, ireje unataka Josephine?
2: Nataka Josephine.
0: Aya, tulia hapo midunge simu.
2: Okay.
0: Aya, Josephine?
1: Yes.
0: Kiata irmuran ora ongwantene.
1: Uh-huh.
0: Tolikisi yoko on araka araka. Mwesho mwyo gerishata alafu pegi njo nafasi.
1: Okay, I'm Josephine Kereto.
0: Uh-huh.
1: From Kalek.
0: Uh-huh.
1: Nafanya at Serena Camp.
0: Uh-huh.
1: Nafanya kasi ya room.
0: Uh-huh.
1: Okay, sina mtu.
0: Uh-huh.
1: nilikuwa nataka mtu mwenye anaweza na maisha yangu.
0: Ehe. Maisha yako. Ehe.
1: Yes.
0: Sawa. Ehe, ile jona ile no license ndio?
1: Yeah.
0: Lolewa.
2: Oh.
0: Kedi ola iseri?
2: Eh.
0: E kedi?
2: Nilikuwa naje kenya lo gilata. Enya aje ola iseri.
0: Josephine?
1: Yes.
0: Zoninge nereje lole?
1: Mm.
0: Ire ni aje ola iseri. Ma yol da ola iseri kera enkajijik. Ehe, toli kisi ye?
1: Ma yola suna na joka re ni aje.
0: Aya, enta wilo lo ola iseri. Show mo leng. Ereje no le kereru.
2: Ege ama.
0: Aya, seka na, seka uling. Kajor lo le amu. Enta uero de rusi. Ndiari bro. Aya, homo. Aya, gyara le orari, amu erina yolo ita yokon. Kiara olongale 0798 doli kisi yoko on Jospin araka amegure kiara time
2: hello Jospin
1: yes
2: bari hello
1: salama
2: unaongea na Brownie kutoka Mirili
1: aha
2: nalo ni ngajo ya nalo iseri na umu mayuol da jo ini ya yola iseri amu araka nalo iseri
1: aha
2: ya
0: endaguo kire jona iwere loro laiseri atutaki maswali mingi nisiko leng aya eneleku nyolobo Josephine
1: yes
0: aya nini ngwadelele kama aja kubamba ningi ndoki yaka ingoruru kulega ilewa sindio
1: yes
0: enda uo
2: oh
0: iye rote legwa neko tangoro duo kon ana Egi jinga kwanza.
1: Poa sana.
2: Kaji William.
0: Mhm.
2: Mhm. Sana ala Narok.
0: Mhm.
2: Nafanya kazi ya daktar.
0: Adia?
1: Ati?
2: Doctor.
1: Mhm.
2: Nilikuwa na doctor bibi.
0: Ehe.
1: Mhm.
2: Nara alonga hospital.
0: Ehe.
1: Okay.
2: Ewa
0: nija. Ideje rol daktari.
2: Ya.
0: Yeah. Kiaya si chenda uo.
2: Ma.
0: Ehe.
2: Chemist.
0: Te chemist.
2: Ye chemist aje.
0: Te Narok town.
2: Ehe.
0: Aya keji ya ina chemist.
2: Keji ma.
0: Ehe.
2: Nalepo.
0: Nalepo.
2: Yeah.
0: Aya. Josephine.
1: Yes.
0: Kere ndoki niyo ningiliwa nilole. Uko sawa na ye?
1: Yeah.
0: Haya, bro.
2: Yeah.
0: Kere ndoki ni uni yolo. Temrembo yana kare wake namba bubu ya yolo.
2: Ni bonayo.
0: Haya, ngili kwano.
2: Justin.
1: Yes.
2: Uko na mtoto?
1: Ah, sina.
2: Uko na mtoto?
1: Mhm.
2: Na uko serious kabisa?
1: Kabisa.
2: Okay, pia niko serious.
0: Aha. Kabisa.
1: Okay.
0: Na huo? Na.
1: Angelo
0: Maragi? Aye. Ta. Aya, Josephine.
1: Yes.
0: Uko sawa na huyo jamazi, ndio?
1: Niko sawa kabisa.
0: Aya, Olomoni obaye?
1: Aha.
0: Eh, toliki si Olomoni le mwisho.
1: Aya, acha tu ni mwanamke nampenda.
0: Mhm. Mhm.
1: Nitaenda kushikilia familia.
2: Mhm.
1: Yes.
0: Bro.
2: Basi zuri pekis.
0: Aya, fanya hivyo.
2: I love you.
0: Asholeng. Kila laheri.
2: Sasa.
0: Bro, kare wake namba biwo shoge mrembo.
2: Sasa.
0: Aya, asholeng. Nagira naga jugola iningo ni legani nage orare ni njongor pewe nage saa tomo. Na melamari, mugishugunye, terishaba nemiado. Yeah.
3: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
4: Kure duwa mashabiki le football. Nena World Cup sabu kalanku lebokin.
3: Match one of 104 in Stadium 1 of 16.
4: Ejaru, ndarignito mono obo olabalele. Omerabeki ndarignito mono na udo olabali obishana. Inchake nongi gurari jinip na bo one. Dinti mitomon orkilorog nyana namira renki sulada saboga enki sulada enki gurana isula nati sewse pokine

0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle until mother.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Kiwo ye ni pe.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyo shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyo sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Nedua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nani.
0: Kaya bagi norelidia.

0: Kabisa keji irencha i a alolo nuku atilo singolio a nake alogrado gita ba yonda ikan itikitam ongwan loro gritie sa kumi nambili karibu wala nini ngoni kakwe giri jomon tiatu ramatari Mayan halo pole Mayan halo
1: Hello.
0: Mayene na?
1: Ega jira jemo.
0: Karibu linje mo keja inalo.
1: Sidaya gena ko be mara. Ya ye serial.
0: Ho.
1: Endianga ya ge.
0: Ke si babi.
1: Oina ko bi.
0: Sidai na leng. Ale meri ru kule nyamali.
1: Ona maroli aro kuni mesa mangai lele.
0: Toliki.
1: Aliki pita sone zi mwenye zene Aliki daya na Ena Eguntai Aliki zinye pita sone Orma saibo Kina aliki Mawa nga mbuto
0: Aya sawa sawa
1: Inyo zingolio le sani no blese yote
0: Aya Mashini kikubali Ndiyo iyo Mayen halo
2: Hello Mayen FM
0: Ninyena
2: Yele yake yeye mesha glodi yamasi rimwe nye shartoka
0: Karibu olenge ndi yamasi mwenyewe
2: Ndi yamasi ole ndi yamasi rimwe nye kawe kwa tuwa mwe ala kwa niki na ito ringi mjadala Are ndo kina ito gorosi ya kesilu
0: Kanyo ina
2: Ana kamela ana leng
0: Kanyo oru ina
2: Era lakino larikokile na mwe shartoka Ata are ndo kina jipasha
0: Kanye jipasha
2: Kore basha wali muna naishi na unino shido kina vikeni mairini uwe niya vikatuwa naishi
0: Ehe
2: Kora maana na nuli za kumi sayo na roo kwa waldo ngani
0: Ho
2: Mwaira na ere joki aire na yen maali
0: Ehe
2: Na kwa umo na ina lari obo glori ni toni ni ngiro maisha nefen
0: Ehe
2: Ye uonu mwore rekirike akaba janire na mwuro mwora vera ingerare na sari
0: Jameni jameni kusama ukweli mbaya Measiro legwa nani PSI
2: Ara ni ngora la gwero no la merani. Ore ore bila ina bona ga rejo ki ore bali mun ago ma gosa.
0: Ho.
2: Aga rejo ja maiyan ore be yuni na rin ja are ba gere se bai.
0: Ay ay ay ay pole ni randa iyo iyo inafaa wachunguze.
2: Ore ai deru nye na murura en ko ste ba bele olong ko ngwali ne.
0: Ehe.
2: Ore yo ya reserian.
0: Ho.
2: Emera gendo na ore ro la ngagino ni yo uy mbaga le ye ta ke le.
0: Mbaya.
2: Na kwa hile nao muna na jomara ngasare natu
0: Aya sawa sawa
2: Na yuna yore weji ya rasa magoso neji olo maya na jonano lao aina lidagumi ya changaa
0: Ehe
2: Na roru waldo ngani jene
0: Ehe
2: Na liki yiru honi la yiru transporta yiru wareko nani wunaisho naisha mustini
0: Ehe
2: Engirira deno shayi larendo shida jingombe
0: Ho
2: Medu mwani ngerea na tashumana
0: Ehe
2: Neogi ana murwa na hawa yuwa kono lai ba ye nini nga ajetu wa mana nu ni yola joni jela Mwani yore sebara
0: Eee
2: Na hawa jina nwe kiye mesha rozi ya masi zemure nyango seba
0: Asholing asholing
3: Ewangan Olu Show

0: Hoyen FM.
1: Ewangan Olo Show.
2: Me Olo Shiro, tia tuanka ulele, ere shira neke utaro kiro Olo Shobo.
3: Kabisa le nini ngoni etiatwa nanka ulele maye niki giriri ya maritenebo kuna san enteiba nini ngoni akagira nake aikili kwana atiatwa nkigwana tenari sherani kijo enemeye uloshi roro ole nini ngoni inchere eji kesipa roi ekinyor nake mkumo yol tunga naka ara chemist kikwetiki erishara pokin tenini ngajo miningire sidai erishara pokin ane miningire sidai to sesen chemist number one kanyona mitikia ulungani elu sipitali. Mayen, halo?
4: Hello?
3: Yeu?
4: Tuwa ole?
3: E papi?
4: E, kama sali la natosuma surula?
3: Nee.
4: Tuda yango bango le, gara nungu radisa norgi?
3: Kou?
4: E, ito ando da yeye lungana ajaore bini nga yeye ngindikita ngue?
3: Ehe.
4: Ina ngura da ga yel dan do na na ne ra ni chu ni na na ne ba ni bi chu ni
3: ho
4: na mu sa ko ga ye na se na go ba ngol le ya ko ma sa ma re ja na da ma re ja di na go ba ma sa go ba ge do ma re
3: ka nyo sa di na mi ri gilu nga na ge bo hospital ya ke duo ka nyo na mi ri yol nga ni la ge duo hospital
4: ma ni ngira ra ma jere na ma ra na tu
3: pole ma yene fem halo. Hello.
5: Hello, Maya.
3: Ninyana.
5: Chancellor of the Munanda.
3: Eh.
5: Hengiri kwanza tu magipi ya namu kongesi ni nipi.
3: Uh-huh.
5: Kwa rendo nade marejo?
3: Eh. Maya FM, hello.
6: Hello.
3: Hello.
6: Yeu.
3: Eh, papi. Karibu ule ngole na ose uri
6: ele nomba nga jenyara adu ya mo ili jenga jenye sabara
3: huu
6: amungarun akaribu nga nye niru mura amuna na me mingra alimu na nige yunun ya nilo sivir na nilo kemis
3: huu
6: kamala na nilo sivir ali nilo kemis
3: huu
6: nilo ya mwurige kari rijilu ya jesu ya apu kama yene na nara ama ini gidi wangu haya nea rasmi wangu haya ndoge na ba na na lelaka la yero yeye lo
3: kago lendo i
6: kaya hama na yala wewe kani
3: ehe
6: kwenye mi
3: ehe
6: ni mi yala joka mu yana na yala kusema ni wewe lehen
3: ho
6: ni wewe kaya ni le le na mu yana
3: ehe
6: wewe begi ndimu mu yana ndoge adalade kwa na alusi bidhaa ni lewe ni mu yana na gara
3: ho
6: eh mudala do mukosa meera mo rila yara yara mi rege hamara wal tenne de
3: eh
6: amu minne olla mo yana diara
3: ho
6: na ko na wore na
3: eh
6: ye riya tua atwangi si ni riya za kenna
3: eh
6: mudala do ni lo ya londa ga ya la li ga la ya di u di wona ke na na ye pa ti ma ga rein
3: ho
6: ya wore do na ra kulingana na na ni gi be ne ge ri kenna ne ge ri mbar na ra ndo na li ar bangi
3: eh
6: ni lo rao na madala duni lo na da gari ni lo no ken
3: ho
6: e udu elle ye na malini e vip
3: kanyo sa doi
6: ma
3: eh
6: e ma ni lo nga ni er ke ba ya
3: eh
6: eh ami lo nga ni ne ara ara de sai
3: ho
6: ni mi ni ga mi shu ni ni ni ni ni nga na ro ni ngo ngo
3: ho
6: ni ni lo nga ni le na ara ni
3: eh eh
6: ede lero ngani kamara ra mele na ka ndiara
3: ho
6: na re namwe
3: ehe
6: ayi bona gnu
3: ho
6: ndu ya ru ye sabu mele na ma ndiara ne bona ka ndiru ya na ndili no ndela mo ro biye ni ndela su dro le dere
3: ehe
6: ede ya ra ran tsa ip
3: ho
6: ayi mo bada ne na lo ay ko a ro sa ku mo ni bu ho a ne gen to ga mi du lu no ra gra ri ke na mi ara na ma ya ra ngi tin mara ndi ndi la ni ni la ele le
3: ehe
6: ya Allah bungkrum
3: ho
6: apa ini kemi sawa jero wa gane ne ndu mu ye ne lo rubu ko kadu ni fami si
3: ni
6: gira ni jero la won bo be sai na bani
3: oling
6: ne wona na revi na giri gami shongo
3: ah sholing Rejoni nyole no seuri gam teni damol tungani ainga saloni kijokini yao consultation fee nindoki nindoki ni ajogi shomo mikimpimi shomo lab mpisa ira agene na pa indoki ni rada ajogi basi erara yolo ya janamu ya niyata tala kuloke pirumo kia shoma araba nijo rubi ya nina nakatitina ja mara tatu tuwege mahomo chemist gamishu niyo ginusia ngiri esapu mayan halo yeo
0: Hello.
3: E papi. Karibu leng Daudi.
0: Yo asi dai.
3: Ehe.
0: Nani mara ambara ra ra ne.
3: Ho.
0: Na mara na papa.
3: Ehe.
0: Dire na an kan le na le dela.
3: E.
0: Na nanno oye palagai.
3: Pidoi.
0: Ori Nara, Nana, he over at the look at the double. In Lagaldora, he did it on money to see the shelter with me, Panadol.
3: Oh,
0: Nila, now in Alona, now Terra, and you are not a winter, but now the Fasia, we will see Randy, Sunday, one other day, one of Nisha.
3: Oh.
0: Nana ada bana do analisa analisa bidani na hiligani sa adigi era na miara na iladi na tele kiti
3: mhm
0: mara na rawi ndo sigan ni de ni na samar do sa
3: ho
0: tawara he din ndi ni janu illa ga yemi la ro tin
3: mhm
0: pada ra ne ko sa ko ti bonni ya ei gon ya jin na yin na de ka ka mo ya nyara ni la ge ni lo ya ya or al ga de ge ni si ya lang
3: mhm
0: ba go ni e ga ra na salam le ni go ke mi sen de le yi ara shu de wa lo ga ni yang ri ke to lo ga ni na ya ni ni ni ro ya mi ra ni ne a de ka a ya mo yan ara shu ka i ga ye ni la hen
3: mhm
0: ni la la lo ga ne de sir ge la la uri
3: ho
0: na ba gi le me na ora e ni Lagu dia hendak ayat dia kek na eron ya arul je ni begini dia dia kai ya balikan ni ni na tenggara kan na emulnya ni ada. Lagi nunu ejar nak salam dengan dia tu lah kisu. Wah dia jangan ni na dia jangan lalu segera ni begini dia lah bagi kendil ada mungkin. Nago ena de ne saake lebi ana de ne ru ne de na ra ke igra gu tsan de na ra ke sa ni ya de ne ni ni de ga ni men ta ga lo
3: ha
0: nago ka sa la ha mi ki a de la sa ba
3: a sho leng daudi ai kanyoro yi na mi te kil tunga nak e pu sipitali pa e gi bwa ke boken na gi jo chemist na umwa na apa na sikia hivi alo ira nkoshoke chogyo chani le loro ira nkoshoke Mayan halo
7: hello Mayan
3: hello
7: Mayan
3: ni nyena
7: nanu ngoro de si lo marba
3: karibu pi
7: eri yelo mjadala me giri do mjadala kanyo shibe me for masai sibirani sanata
3: kanyo be mi gibo sibirali pa chemist age chemist
7: Kalau benda ni cuma biasa, nampak kita mereng kepada, nampak ini niru dicita. Nelayan kami sendiri lah nyawur ke, ini juga ayam lelai logonya.
3: Oh.
7: Niki lah juga ayam kosong.
3: Nau
7: jauh niru gimpi.
3: Oh.
7: Kita dah jaga orang nasi tu ni. Nau kalau main nampak kita jadi rumah sah. Nila lagi dia kebukin ngasai di maju kasih dia rosu.
3: Aya, Sholing. Mayan FM, hello?
8: Mayan FM, hello?
3: Hello?
8: Hello, Mando.
3: Poa sana.
8: Mando Hillary Kiria.
3: Yes, karibu Hillary.
8: Kutaka Bennett.
3: Eh.
8: Hello.
3: Kaningiro Hillary. Mayen FM, hello.
8: Hello, Mayen FM.
3: Ninyena.
8: Hello.
3: Yeu.
8: Hey,
3: papi.
8: El don Manuel Emmanuel.
3: Karibu leng Emmanuel.
8: Eh.
3: Tiji ngin kigwena.
8: Ena sigirali.
3: Eh.
8: Me colona sigi sigitar.
3: Mhm. Kaño.
8: Kana kana rbayani.
3: Ehe, amuño.
8: Kela kalungani wada radi ya raga ba njo ya jo kai kai.
3: Ehe.
8: Na ya banda adi ya ngelo.
3: Ho.
8: Nila la kira na go di center na go ora na sigra na ya ba wene kina eh maga ya ba wana ya ya ba ya.
3: Neni ngagor musil ne jo mo gure rani ngi den doro.
8: Ne ne ba ya ne jo kai kai tindo ma ne tindo.
3: Oh.
8: Do ya ma mai din mu sai an tani am o je le gu re gu adi ya na go ba bu ti an.
3: Oh.
8: Onne na go ye go do na ti sa na ta na ba ye ni ke ire le.
3: Mhm.
8: Onne go ire le nga ire le.
3: Ay ya sa sa o le mund.
2: Kida reza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
1: Mayen FM Ewangan olo show Ewangan olo show
2: Olara matani losom wore biotisho sida ito oswa minu nuk na ormonegi ajuke sidanu seseni lenye na eta faida olara matani wore ane nkwito nito sidani biotisho nena oswa minu nuga na ateni ngadie enchuka ni asisho desi embolu ina itagul masa inu nuga nena na enkampuni e Highchem Essentials nige yaki olchanile Force One Plus o Force One Super warneda ki enchuka to masa inu nuga na atenake biotisho osesen oloiga nige yaki embolu e Highchem Kemnyama emboloi na dasio kingilo ido soma naisho siengolon ngishununuga online ningoni tate nebo ultim lenka kenya emayan ntiamasi emmanuel olekisemei tenebo pk lelion kiligi nigenda yolo duboto nitumie masa e Highchem Essentials ade nebo emboloi e Highchem Nyama olchani lenchoka le Force One
3: Gabi sole nini ngoni kigira na iria marite nebo arekuna sana nte ibakiti doi imba na ipirta na esia ye chemist, esia ye sibitali orke kaka ore kiti na rishara ne kiti si airokia rishara ne kingurunye impesa i jameni pare na tenaro ike bei iure basi nirumoki atabai kite niara inkuti kwa latini kiti teduwe ya nirumoki itabai amunene nkuitoi ne kigira nake aira hisishi yake aiteleli yake kunaba nkuitoi najo ene box lani ningoni kalo box doi ole bahati ka bahati roi kia baba atino renata iba kia baba atino tenolong olani ningoni Shomo injaribu enilo anaka ingorumpi saire no ito inajo ene box na iloro yake ironi tesimu no menye lasma niyata kredi tesimu eji ironi yake ye tesimu no *577#. Ateniron tegela kike won ilo box le bahati amwe real boxi ile tegelua jo kalodoi iloti abasi neba ikirage niri usiye ananasha enole sanko kidipaduo ni nyanorombisa yenyanak etisi roi oldunga nyojo keji roi naji idipaduo ni nche anotito mpisa yenye keji sinye Wilson lekaken idipaduo sininye anoro mpisa yi enyanak imena kigura ne box eron kiara mbaka saa tatu olaini ngoni mbaka so ngwan kake ore voken kitegemea obahati no neitegemea si aitokite na ingurana tudu mwisimu no tipika sini nyeye akia wano obole lelo loidim anuro bahati star 577 hash tegela kike wano ilo box le bahati nipek into suju mpesa pini no ole nini ngoni abasi anirumoki ya rayolo arashu nirumoki ngonai bahati no ajo kajaro hii mpesa hii ninoto imwena kigura na e-box ore tuniju ole nini ngoni kigirana hii ya marite nebo abasi anene nkwitoi epang nerado hii irumoki ya notie K24 otenebo Kameme TV emu enkoitoi esimuno enireu olkilikwai yani tenilu nage aduku ya iScan television ino orebe yeku iScan basi online ningoni nitumoki doi anoto nake impisa yani nitumoki online ningoni anoro television K24 o Kameme TV te television ino
9: Mayan FM ege ngwar pokingai ege nyor pokingai kitabakitia emurua onkorgori
10: aitong
9: mararienda
10: loitai
9: olturoto
10: topoti
9: mbenek dabashi
10: isauri
9: entargeti
10: nkiwanchani
9: kumpa
10: maili 46
9: denebo omerweshi
11: Mayan FM
10: eini ningizo Mayan FM saipoken intiringa yuti ato Mayan FM
9: itum isingolotino onkorogi olomon na ingwa sewsew na lulunga
10: Mayan FM Ibn Abo Opointi Nabishana Ewangan Olusho
11: Ewangan Olusho
1: Mayan FM
11: Ewangan Olusho Ewangan Olusho
2: Mee Olushiroro Tia tuanka ulele Ereshira niki utaro kiro Olushobo
3: kabisa akigira na ili ya maritenebo rekuna san ente iba karibu leni ningo nito shwe simu tere udo hii ol kilikwai kagiri kilikwan inchere leni ningo ni kamaro hii teji kanyona mitiki arashuna iboyo lungani beemelu sibitali mbae redu kuya kwanza rejogi enkure jishu mbae agedu lungani sibitali mayola nda nako ngu sile sibitali ureki tenako sindano ashu atanaa kainyo ora keduo ore nushikare bukwa lungani tiang leke ya roye tiwa lungani ore veye ore vile nakira endelea nikagisi bitali bas na inakata njio kegire mko ore gira nikagisi bitali negire mojiana alo kage shida ni idimaina ore dueno duo kata iraniki sibitali ninkaja na nini ngajinkasha kagora dage bintuki ashukang Na kuna indoki ya lajo, yemeinye duwake na agareje nga sipitali. Kake, indepa na ikuna ja, indepa na arungwai sipitali. Idolta, na inapeje agiri kilikwan ajo kainyo. Yola jo, tena ageri hapa, anage ronkera hapa na arigi sipitali. Amura